Sasta parat ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong ketong